Israel sabia. Onyamina wayo. Onyamina wayo. Obiye man kankebe wuna sumutiasi.

basa enyama papa bi wo yasimu naso me kwa de bi to make am sada e kasa bida wajani wana wana myankopo e rode na chede papa pa ni nye yepa ni na free ni chaiba ti e rode sibisa no de pama ho wo dia shosha na ube hunu wo baba obebio wo yo nyankopo sasuni ni subai sote.